se ra dia obo mo kase sawati ti bia bia wo namu bia ti bia bia wo mo bia o shia yeshua babra bo e be se sawati.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amuji di atia no enya sa mamu ha meti sa na chesem ni se emri bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka won ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anya sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu mu hwa hey ade a chisumpo ah

Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantuo pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omu ti omu se ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omu bu ani se ha ni owure ye jiji o se u betu mi aye And I yes tin in sa or the kawan and chira one sa sendi a muchidi atia no and ya saha and ya saha mamu ha Mrs. Sahana tresem ni sa and maybe na yesu richamo and if for me no be bani cheno Amu bisa ni se we ya mobo David ba we ya mobo David ba Na yesu bisa won se Moji ni se metu mi aye we hi Amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye And na yesu tin ni sa O de ka o mwe ni chira won se Ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anya sa mamu Mesia hwa no hu na de amno mu hwa Hey adia chisumpo

kita meba ewia me kasa kirew tie arita meba mi kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia na sitie menue meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite si adume nafa sa tra wakene na suba bia wo mo bia na je agoto ma me metra wakoma ma me ne yire wakoma ni mo esan sa ma pen ma hini na pen ma ti anyume ma wane nye no mo nsa na emom ti adume ma wakoma mu bu na sesu suma tabia na weni ahunya kesea hunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai